0: Blis ki se radio. Soti direk nan ekran sa sel. Koneksyon avèk mwen meyè hits lokal
1: enternasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.